Lingi zui mu tu ne pyun ju long ching yin chi li gong pyun yin long ching to gui zhi xu bi nyang pu nye li zhen sen neng gyong ya ge xu gu ta. Xiamla mu tu ne gui mu yu chi zhi xu bi sun xie di yin na lingi ni ha jang yin bu nan bi xie bu zang bu no bu la ge li nan bi pu yu tong mu xie bu di yin la. Ki si sun xie di ri gui nan gui gong bi yin na li zhen na li xu neng

0: sātui chēp kū. Dāga sātui rīgbē shūng lū tā, māngbē sī chū tī māngzō kī kō tī lā chū tū bē sāngbē gyāk chī rī gyō wā chē yō shī.
1: Nāk chū chōng yīr xiān zā zōng kī, gyān khān lā mū dīn rīm drog chē sī chī tā chōng dū drog shū lē tī lā tī nē, yū tū kī kāk chā lē chē tī drog chī chī kī yō lā, dāng yūng gāng cīn bē kiā sī chū kī nāng tūn nian tōng tā gyān lām bā rī sō lā Tā tū la nian zhō wē nāng bē tō nē zhōk zhī qī kī yu.
0: Lā sē, tāng gā rīg bē shūng lū chā tō nē zhōk zhī qī xī. Tāng gā chōng qī nī shū bē gōng tū, tā rī zhōk zhī qī qī gō nā sō jī nīn tā tāng xīn tū bē wō nē. Lā tō kā pār qī tē tōng lā gō yō shī. Lā bā tū, pē yu xī wē jīng chū tā nē lōng dūn chū tū ngō kō wā dēm chū shū bē jī tū ngō zhōk zhī qī xī. Dī gā nī, Lhasa yin tha, lhasa nyam zhin yin cho. Dendeng lhasa, lhasa kyabda so ki, kyu yin tha, nyan lam gye zhin so le di mang bu tu yu chik tu te tong che bar. Rimsi kim na, da ye mi ting chi sum so sum tha, go tong lhasam si yo shi.
1: Loga chong gir nyam zhin yin cho di ne ki, tab lam sarpa cu shib che ne, si ju chi zha ki, guak bi nyan tong thwa ma. Ga ga gi gi nga, si ju lin wa. Xie bè, gà pù gè nì liu zhùng nì dùn yù. Sù nyàm tù bè gù rì tà yù gè lè dè nè sì gyùng sì chù tà dè wà tà ngè lè wà zhù xìn bè jè ngùn zhì tù bà chè yù.
0: Pù gà sà nè kà kì, nyàm zhì nyàn zhò sà bà dè nè zhò zhì chè dì. Dò gà wè rìg bè xùng lù nyàn zhàm kì dèm gù tà xì bè. Zhò zhì kì nàng tù mang zò kì kò tù bà tà xìn dè wù zhùng yò shì. Chà tò nè zhòk zhè qì bè pù gyù tì lè, dàng gè sùng zhè kèng lì gè nè kèm sàng chì tòng màng bù kè bà xè yù.
1: Sèng gè lìng gè, kòng lè sèng chù bù tì nì gò zhù tù yàng tàk bè sì chù pù gì kèm sàng màng bù gyù zhà qì jì kù bè pù gì xì rìm gì rì bè xùng lù zhòk zhè lè tùng gò kì dì lìng rì.
0: Sèng lìng gè, xàm lò mù tù San kyu ro gun tun gun chung li zheng ki, chun tun zong yu tichang xi bian nang zheng ki, nang tun ka ni ba. Guo zhu tu, qiao chung za yabu zhung ni, ma zong lu yi cheng bar qie ba, xi kui bie. Ding gi zong, mu chong zui, ma zong pi gi ki, guo rong gui ba xi, nian zhu xiu yin.
1: Ma zong ni qi xi yin, tian yang xi zi chong yer ding gi zong, kyung zi xiang, mu chong zor. Mangzu ni zhenjong kyu ki guan zhim meng yu mangzu ki zi chal jiu wei tin tong ti yin la. Tang lang xie shu ru ga ki da ri guo zai ge ti zha xia wa tan san yong ge ji ngu ga ma ji jia dong mi gui ba de gan sa ba bei ba suo ri.
0: Qiao chung sa chang mei ya bu zhu bie. San ni ti ge mangzu ki cuo wa qi ling ni qi ling su zhuo xing du ji jiu yu shi. Mo chong zu ge lam ni ji gu yi zhang du qia xin. Nga kong su tui mong mo yin bi chu sa ta, kang jian zui nga, kang chung kiao rong su sa tui zin chung tun kong yu shi. Wen yang lo ma jin tian zhe yu gu tun kong yu ya chu mi nam chu bu qia mi.
1: Jin lu ni do ni xiu lo mo chung zui dang zhi bu yi ni chi wo. Yu gu nyam le kan zu ba ta meng yu gu chi ya ta jiu mi ge du zhi qie di yu gu ni lin xiu xiu di ne su tian jia zhi gui zhun kar chung zui yu mi. Zhenzhong kyu ge le mir du yu.
0: Mo chong zui yu mi ge sang, zhenzhong kyu tu di zong le ge qi xin yu ba. Lo ji le yun bo guo chi chu ta ni dong yu shi. Kong ki, ten an qi la ma yu bi ge, gen gun an chu gu so lo da do qi gu mi. Ta da guo sa li xiu tu ma si, neng mi ya da do qi tu bu du ji xie.
1: Kong de bu yu mi mang bo zhen zhong kyu ge di song ta se dong ge zhu da yong so ye le ne so ge di che yu. Ji lu ni do ni shu sum lo chun to zhen zhong kyu ge yong bo go chi ni ge chu zhi ri sum lak zam sim ba ta. Mang so la lo r chan yum ki bo go chi ge zhu lak zam gon jim ge yu. Mok chou rong ge ge ge a xi rin be zhen zhong kyu to dan be be lu chung chung ti ni chu zhi ha jian tu be zhen zhong kyu to yu ri yu shi.
0: Le ji ta na le ge ta ra. Mo chong zui tuan wan le xin le, jing le yu guo sa bi ta, nian lu qi dong, xin le tuan zai niu zhu ri qi, nian yong qi bu zai ta, zhi tui huo da qi di. Niam le kang ta, chen zai ki le xi, ge xin qi ma si. 让点来段推上你兄拉上了若表前世。今年雨过天来起，满山连山塔，石洞天天从刚街，亚总街把他的偏街捉完，军队归这屯的。老罗，前年前呢，每天西中拉上他泥沙了，来修头雨。
1: 前种的变旧了，地脚里也不切不烫，偏街的开包了，重拾的南街归修偏远。太阳木冲走，琼子乡坦赞奥东康天热，甚至十几摄氏度都难。秋果它颤抖面具，冷果嚼舌它眼缩缩，雨果弄着手机，小手人民眼看短前行，人在见了中午前间忙做它，雨果外面顶吃鸡它电动拉站了，相对书本，空出顶脚散步，结结特别。
0: 那您听日三用人不出它，差一个不起。木冲在腿上居住，接准它，腿上接准开松，粘住它，电度当归不重要事。那是接准器本身，玉米水人工按阿来亏的具体，前期做准器，内秀有点不低。玉米菜丁准备恰当开内阿来米的仓马抢阿木路径，结果给门卫打内阿做对方三百级别，各种菜行及米水。谢谢。
1: 玉米你接起，让去二中公司直接往内人民啊，接住那修行。况且，地界点别操完你，过年穷我些明白，来了准备拉你了点年穷我些人。让个创作，让所有女秀买点菜，所女秀点难，谢谢。
0: 莫创作玉米难起，不给操完给不你，健康了长绿吧，看谁性格优势。决定莫冲水，健康饿了就不谈。讲到偏见，作为西政策切的，健康可能点变啊，三边七边，咋断他用他？增强科技，年功拖动，增添他年度多哇。如果为米涨了，菜里他断变啊，拖动他存心。健康给菜里细节，均能坚信，看不得他提啥节气呢？健康给那些题。便叫他忙着立下军队救亡，滚的东西有谁？
1: 乔娃穷在也不住呢，忙着给路易亲戚，昨晚日娃他捉难去看你。木冲着党支部书记团主给，总结了一切的情形。俺从冲着各个他送之前的看别路他拉门人呢，票价少，天天团练他，票数超百，通过给立下军车每班票价修建当年，忙着给日股。台湾所有的企业影响最多。
0: 三零年，黄岛三出不电影的过不去，乔琼山也不准的，忙说录音成本切不起亏本。丁继宗、穆崇祖、忙说偏见起，光亏不得事。天地三九滚动滚熊的前期，决定作为车站西边南侧，什么他效应了？下面了。人家说模特，我做的真生久了，可学会了。滚对生久，他也讲出来，滚穷老林里，欠了不。
1: 生久滚对滚穷里真去，生久滚对难钱。
0: 三零年，家用机，天不拆迁起，老在马拉，二位退我仓库前边，来人看起，讲到天用机。求救的人呢，代表投降。现在党团上第几栏呢？我准能是了。
1: 你在创了党团阶级组，他一个批准五年健康科学部阶级念头。天宝参加内部组用去组织各家给进入年度年度率不是写不占不是。天内进入年度年薪率不是各家收入且不是影响。进入年度年度率不是各家难节用给。天宝参加六届马拉，二位退过仓库当年，来日卡给将到天勇求救了六届去第九签约。进入年度年度率不是各家给南团全员内也切入他马拉人心历史清白他六届给特别切入清白，前天马拉还将退过仓库清白。天南各届千年结账，送去所有年我中的揭牌盲图签约不他，十届千年起的也就前年呢。亚塔出租日股牌盲图清吧，蔡林接切日亚塔准备第二年你给你学做股牌盲图清下。三个人给让爷爷轻松来车搞准没得给，老人恰用做准连给母亲阶段也立住切下，十点两天你们吃定了呢，我准能睡。
0: 三会把结构能力它砸当去

0: Singe na mtsuo, ngan chu dakbar milu rin chin se le guen che shu yor bal. Che zang lu kam di tan li a tong chin nang gu ti ha jang ki ke chen bu chi mar du wel.
1: La xi zal, sa de chu mu chu tu gun ne se ji li a tang de nan jie, ni mu ji tun som ki xia la na lo le, cha nyung zam da, num nyung zam, ngar ji nyung zam da, ka zi nyung zam na bi ne, da ki lang gi gu su bie mie dong wo, xie tan si wei par jie yong si ma ba le.
0: Xu zal Sato chung mi tsu tu gyu ne se jue li a tan du na ya tang neng xin ki chang ra li a chue zui rin bu tang sa mu sa zui rin bu nang bi yi ne ya wu shi zha du le
1: tang na ji di ma zai kirang ge chue gui di mang zam chue na bi yi ne kirang yu gu su ni me wei si le nang no jing ki mo ji bu qi yuan di yuan le

0: Sengenam cho chamde lyu du thirin ki choy lam ro shibe le chen ti shu sam ta ga shig yi.
1: Sengenam cho ting ti le chen ki zum ji ta yi gun nan ke no bro la ta. Sip si chen gun nan ke pu sa dum du la ta nga wan den zi la che ri. Leng ke ne ngan zui le chen sen ba nyi wu ne ge jin si se shu yi. Nam leng ke shu den jia go.
0: Leng ke shu den jia go.

wen jam ki che mu khu yin su ngang jam ki da we chu dar ki da we wen dang ki kyeop se tam je la xin jam pa pi ki na wa ge khu sim ki che mu chin cha ki da we khul gim tho gang ki khu yin su re mu xin da we tu chi chu ki ni chi le le de ki khu yang chen zam xin nang zo Digarni, Dawu ki kurkang sibe li chen hii.

0: kuyen zhu ma beti pamye chungje susu chugwa saliya bu zhu tuzi chungbris. Kuyen zhu gi makbun shunba hantao di langshan tsulin liya gobda shubris. Ta tuz jeje kuyen zhu bu chi ni miran mikyan dagyan cheje changaji liya shakwa dedu zamba di chen gong liya kamdung riwi gangi chakwe kuyen zhu liya gongmen nangyo gi ta jo di gubimbris. Kuyen zhu ge gongme, chungme, jojo, chingzhou ki zogyongba murung liya gyabchoga chinje soso tube ne chudige murung li xe ni murung liya memi ya ni soso gongme nangyo ki tacho di kamdung riwi jagwe lakwa ne chu pohan rudu zamba kamdung riwi jagwe ngunzi nipa bawang chata zhu tung da huyen zhu kunye nyingzingri chidu zamba huyen zhu dakze kyab shita yu zang zhu tung ge huyen zhu ge kapti ma cho zang jagchan na lo le rangja bo chin je jagchan ki ngobzu dengdu bao li zhung da chudu je je da ngarani ge ni huyen zhu ge kapti cho ya maris da yun zhu kapti zhuo ya chakwa je je de yun gyo ki zunbu ge zha lu zhi shen le ya huyen zhu ge kapti jaga rogwa yon ro os je je yigi gu ni bengmi tangbe chambu do xiu cha baris da teri di shugo ne zu kante chung yu me mu tun ma shugo yins.
1: Gyapu gyuri pu tu ngu sungwe, Zhongku chakjian zemzhong xi ya ke, Chungwo demgyu xie che zamchu di, Gunki nyewang gukbe gyur gyurji.
0: Ta, yunzhu kaptu riwi rinqin gunbe, Dukhaan nalol liya gunzin sum yuwaris. Digi su su reyse na gunzin genpa zumbi geja lu zhen shenji. Di wo liya jensen dongna yengzi ji. Di wo liya nanchob usung kunzu sum riz. Xiongko nalol liya gunzin chunga xi yuwaris. Jik yinbi na dagui chami jen shen riz. Ko nyema mungzhu zonggangi zunre dodanba shi bui riz. Usunga sanay jesun bungma kakoy ba changi nangmi changma sewe genge timsane gyodun di shengi naliya kaya oje misi langmar zaju zinsung jego yus jeje xie zang shengi nangmi changma tije namnyin dome liya longbu shendal bochim buris. Di shugo shengi pamaniga lo xia je ane sheng yunzhu kapzhu rigan liya usung yose de zaju jeje dē yōne dī gīdū nālōl shūkbū rīs. Dīnē jīg yīnbī yīnā xīnzhī lāgtō cāo zhēn rīs. Cāo zhēn gā dī nyē liyā lū zhī shēn dā yīng zhī khūnyī dā nyam dō rīnqīn gōmbā cū pō jē. Dīng lūng sē cē dū zāmbā nā khuñcū gīdū nāl shūng gyō jī rīs. Yā jī yīnbī yīnā cē xīnbī zhāng qīng dā jī yīnbī yīnā nū jī mā sū ār nyāng khūnyī rīs. Sā zhāng dī nyī dī nyē liyā mōng zhū sā jē nālō liyā Shendu gan liya, mishie momo zonje digi yo riz. Lu zhi shen da wu sun ge, kuni ni cu yon go ya gi, yigi yangsi dan zang, kuni cu yon je, yun zhu kapzhi riwi gidu nalol shukbu riz. Kamdong ri ne gur yon go gi, yigin jorba di cao zheng ge tundu zamba, nye liya ne cu, shib cagu sewa geji zhi je, shar gyan du gan nalol chi ni, gung zin che sum liya, nye san shu du zamba, lu zhi shen ge gar shi gi yo riz na. Nganye ma riu zinga da ka zheje, langa gangla ya, kamdung zhongzo ya, xiaguo di du zangba, nye zhu tung gu, lu da qiu gu qi nye bi. Li zhong kuyo ngang wo xin je, ri gan la chi je, ni me gang qiang dong je de. Na xia bun zhu di je, nga ya, a jo ya zi gi yo re. Ma se be, nga ya kar zung gu zop da jeje, du ro si jeje, xie shi du le. Mi di, si na qin bu shi du. Je zang, nye qin nga kuyo, si ngu gi qiang nyo ka xie ji, gui je qin bi yin. Dari deya, gyabchuli yonzang, yengi riyaga tunda gara yume, nyenzi chigwari. Korma dingi yadonshu, duskade shibiris. Cao zheng qingze dezi mangoba, korma nying dukhan nalo le chidu zamba, guzugi cikda zhangni gara shiga yoresana. Qingzhou yuk, zogyongba, murunga nyecha lengshan suling liya, bongchu cheche, pamye qingyogi, jayuk cikjen huyen zho sinyedi, nyasha, dari zogyongba murunga huyen zho ko, nganzu kamdo riu da. Yungzhu kapzhu zhu, daksha riu jie dikegi, ridi karzong, zamin su cedu zamba, kwa ya.

0: Amakuyaje, Langsha Sulin, Dunjum Chiagi, Tasha Lir Chuzitu, Nanzun Gunzin Tige, Kinazun Gunzin Mago Nambuzo, Dari Rokyom Nanga Piros Jesuata, Jima Shinja Junsasuna, Kinazo, Tuxilin Bishuin Sete, Tina Made Sugar Tanchu,
1: Tuski de Chevres, Yangji Garcia Yoresana, Nanzo Sosole, Carton Junyata, Jenguja Yuza, Marolia, Chini Yoya Yomardi, Chine Yungam Cornetsu, Dinzi Pussy Yamdota. 니네 미니디게 감동으로 포차수나 난주데레 통중지가 땡땡용거리 내야 장친다 순환냐 시은 저증 계란주시부디게 가송주니엘이야 샤제 난주섬님도죠 두스크대시에니 람사 코르마 앞겠다 담아 죽줄학스진 딤주 겹제 소소스 구첩다 천지키니 샤르자 감동으로야 칼로니 침브레스 리중게 윤주 카트르즈오네 소소야 로치니 Yombe kor kutu zamba korma sumji tije rishamla ya zingro jiga yomba riz. Di huyen droge tundu zamba ngawo ki mungmi chi ni rudar tigje langa kabe maze degane jayu cikjema charni li zhung zale ya zinga yomba riz. Li zhung ki nambad kende joresana ngo nyung nyung ngodong kamsing lu ni judar cha chakbu zela kebe chuna mingdang nyanja chi. Dengdu makbun dini loza dengla batom dini kongni makbun dragjian li gong shibe rigyu yin. Dengdra shiyo riz. Li zhung ge mebu di hao zhou ding yung ge mi riz. Nangi mi changmu lo jiki mirab na mirab gyu je dung da gyakba ge zay liya dini cho ye yo riz. Mi zu li zhung ludab chibu yoba toni ko ya dengdu bao se je. Ming bu gu yo riz. Dari ko rinne ma bab je huyen zhuo da Zingga qimbri dili huyen zhugi dhanda choya yuwa maris. Zingri ting chuzi dhan cadu zamba huyen zhugi qabdi mhajo zan chanchi dhuni bui qimbris. Huyen zhugi li zhungi bazay di sosuli gyo yuwa tongji daga lu ni jindi dhamba di bawang chanda zhutungi rikiba na tongji ani dobu ritani sungyab che zan huyen zhu dhwa chubzu che che daka qorni risham lu baris. Gabdi du zamba Shungmaa digi gajo gyagi gyagi boyo yonba di huyen zhuga tongze. Gajo gyaguya karimba. Dusko de shedu zamba gyabrui mami digi ge sada ringu chi gizane bungruchi jabhirba nangzi nganju de gyu yungi. Dusko de shebris. Huyen zhuga gyabrui nalol yonze tatu zamba tetu tsube gi ne zumba sha gyakba chi ge da karbo chi shun ne dunli ya yungu yoba di tongbaris. Midi sura sana di yinba yina. Chalo che ne rabchung chupe che sa cho gangsar padu cho war kyu. Bungshu che we gyama tong cha thik thongma nyi ne misok chu kyu rungam. Sha ki tupar zimi togro tong zunri kersi nyi di jik surung. Gewe tongba misung sha cha la gawe zunba geta luzhi shen. Industry yoris. Luzhi shen ge daga ne ge chenpo gyabje.
2: Leng chan su ling ge pamni dang gyo ge minye di su re ngan su de ya nye go ga yong pyo bdi hampa chenpo ri.
0: Tuske de shedu zamba huyen zhoge.
2: Nye liya pongan guri kyor seje. Nye simne samba chigin.
0: Tuske de shiye yoris. Luzhi shenge kersi kor huyen zhoge jegyu chachi di charyung yoris. Yeye nye ne ngake longya gi gejo shuk chenpa shida kyeg yoris. Di ki liya ane da nye kapzhu cheje zingri len shibchu ngabchu cheche cheb yi ne genpam yuwa chug yomaris. Huyen zhoge sem nalo liya dango ne zumbu di dragze di hale goya rish du sengu yo riz. Dine cho niga loge kanga dungni so so su tabro chinje nyesu gyab riz. Huyen zhoge dezenanga nyesu gyab cedu zamba yangyar daga lo ni tabrun dunlu yoni gye chenpo gyamni.
2: Jek zun kyora ma shu shi. Kyora da gyanpam iwa cho yagin zing rish dengi yin.
0: Duske de shiab riz. Luzhi shenge dega ne tunro chidu zamba sulu yun jo gi bawa chige gye chenpo gyamni.
2: Acho dezen nyesu gyonanda. Nye mingye den zinga chingu.
0: Duske de shi ni midige dega ne Dichani sharpar is, huyan zho da zingan zho nyegi midi suri isna, di yinbi ina, gesar dudu, disun gobyun che, dodang midon zhingib gangay nyang, lo top chiwe, ding cho layang chak, shumu pegui zhawo, nombar ji, di yin jikdin kamdi diwar ngu, dang zhe lu la, gita ji jangxin, zhadang cungbe, zenden bungshuk chi, jangxi guwe cina, gashinu, bawe nyan zha, langshan culin la, kibdir jensan dong na, ji zhagwe, yang zhi yin zhungung xe na, mungmi yin, Dindashti yoris, yangzhi da huyen zho kunyi nyi daga na zingri len shibchulak shebri dili genpam yuwa chugu yuwa maris.

0: ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Palobris, Chonigaloge, Mermitigetsu, Sosusukun, Comberis, Ludishenge, Yingdea,
1: Morostea, Yondrosunza, Toda, Tanya Vizalia, Gargimni Yungumar, Leon Nishitinje, Sunny Yanga Yonje, Zingridant,
0: Tuska de Sedusamba, Kormatge Tini, Nindamki Rin Devgilia, Gargimni Devris, Huyanto, Mohun Nalolia, Tasim Devkun Mebzichani, Sim Nalolia. Da de yonje jabatige kongkong todo meb jeje simgo samju dele da ya kapde dindesh da tusus nga yinbi nungone sodi mengyo shibji risha sengu yoris. Dus samni tepsi manyib jeje dedu zamba zogyongbo murungge danjo michi dele je. Mabula, mabula kira mokmundige tije kachung chunga peru jeje sungduga. Dari daga riwe jago kumlin kuni nige mokmung tije chingdeo liya duri chumga chinza si shungu zuga. Chawe lakwa shodo cheche, ma kwen kiran, kachung sunga, pa loo koyagi, ka pesu, che zan kiran suga yombi.
2: Duk de shevris.
0: Huyen droga keshtu kudu zamba, sosu, ta maksane, yun droyagi kukubji chungsun samje, mokun digi chini, chen daga ranliya.
2: Qingzhou pa loo chimbris, sanyi de luzhi shenda yengzhi, usun khonsu sunga, korma digi chije, ane ruda torzo, yu yu tangi tangi kiti kegi kegi sherga, rishamli yundu zamba, ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག ཁག Yapqin kungi bu, kalma duan zhugrin, kungming da, zhudung member, kungming, kuni ni yinbaris. Kuni yinbi na dinyaliya jordama ji da, gyagri shuwa ji, kuni ge, nangmi se cedu zamba, mi zhugi tungi ji, ruru su ji, daga riu sim ji, kakchung gi lega, jigi de yoris. Qingzhou ka zhung liya, kunzu ogu, kungbing singe ji, yoris. Di zogyongba murung ge sim ji, zoga nal ju zang, 국민다 국민 군인에게 쟁아 리딩 카르종기 코마 치제 칭조리아 봉주 제보다 자니 어구 국민 겹가 윤두 잠바 후연 조기 아니 봉마 수로 용보다 거두 겹제 처니 파수 동두 겹두 잠바 후연 조게 따야간에 윤딜 용 소경보 무룽게 제리간에 뜨두 잠바 국민게 따야간은 동키니 후연 조건 뉴스니 따디니니 동두 제니 Zingri le nishulhaks che cedu zamba huyen zhoge zogyongbaya tongsaran liya jagzai jing ngongo semgu yoris. Kungmingi jagzai jongo shibji me zan huyen zhoge jigi cu zingi yombita ka tub zammado jigi pa kati jatu gu yomaris. Zingri tengma marun rudu zamba huyen zhoge daigane kungmingdi sunbo sim zan kungling tabshi meb chaje korma chini bue chimburis. Zogyongba murungge Jekri gane zhugu zhu ni huyen zhuli ya kunglin di desha tong guya ge ka tang zang shungma di ge ge kunglin desha tang ni mi gya lak zhi shunpo shunpo riz. Kunglin di pamye chenpo chun je changma gasaka la ya bho chen je shugde ta zhi chun ni di gonda di laga nyingbo ji ge nalol ya shago deb riz. Huyen zhu ge kunglin shunpo shun ka zhu nalol chi ni zogyongba murung tuga chenpo riz. Zogyongba gaba shida Chunje kungmingliya kyeku chenpochi yoje kungbingda nyamdo zonganal chubris. Choji ne mokbun choya jagatakin, tre cho shantachi ne huyen choliya nilin chigi yoris. Kamdon ri ne zu shib chago che kyeshi chidu zamba huyen choge.
1: Mashi jena, zago nang rube, lakba gyanzi jena, simdugu yordi. Jagba choji kunzo maro lesu, dozo na loliya zunpochi da. Sugu top chibi yungyogi, mi tona chidu. Midinida, Zingri Tingwini Chevine, Gempam Yochemosum, Midinig Dagze, Kevishida Yubekanlia, Pudu Jungstu, Kunitsu Simtumajum,
0: Tuska de Chevris, Zojungbe, Karshig Yoresna,
1: Zimbati Yimbina, lungpa yahan fi sanay mingsi chikep chunga nga waki, di sun gobin luda sinyadiri. Ding san, tra che che, rab chung chub zang, mi tsu kwa ya, zumbi kye tra, luda shen che che, sikhi yore. Mi tong na top chen diye, tong ching ki, gu sun mo chi kang ki, te do ma ki, mak ban shi, ming li ya, chen san tong na yung chi sikhi yore. Tong do wu sun sinye ki, nan jo ba che yore. Kwa yin bi yin na, di nye li ya, jing yang la gang li ya, da gui su nye, zin sun guba wu sun sinye diri. Kong su sun ge, yun chu kap chu ri wo sim je, chok chum chi ki yore. Xiong maa taa, maa ti mu mungu kyeb chee, gung zin pun, xin nga zi chi, seb ri, mi to zu tong to, sim tu yo maa ri. Tus kutu seb ri si.
2: Hu yan zho ge?
1: Nye mi to zu, chak chay zi zi yub kyang kyang tong chu. Ta chi diyo zang pa, thay do maa ku maa pun yung zi taa, di sun gu pun, lu da si nye di nye yin pari. Ngo na ming dun sung bu shi tu ka, zin chen ki rang tu zi naa maa ri. Hu yan zho nge, kong zi chak chay ki chay ki lun su. Ngam zi maa to, ri ri chi chee, su sim chee. Makpun kundun kiyagin, duskide shebris. Zogyongba qabashita chunje, ane totusham chaytu zamban huyen zhuo yinbi na an zhonga nalo liya nyesu gyar chubris. Kunglinge, ane sosu mamil hamadge tijie, dhudu zamba topja qobja li xina gine punglu chi chilo dhonyobris. Di runi chinye gi badu ziyoris, di chelu gandhe ziyoris na, chukun nakbu, mingme guibashin, gondim cirwe dhunga pamashin. Tötmime chamsu nyombarsha gebdi sibu jingbe chambarlu tötin garbe wendang number 7 bumasir bu kiching gundu je reding arma chaji tokwai mebutini nenjor usungo dinde simbres kungling ge usung thombada ga betsek sik jeje te kane bumni gucha chegi chegi paokira kusu tebe insha duske de redu zamba usung ga lamsa gulen lo ne ya kyoje kenani bubuni ge dagare usimje dinzin dunzum jeba Qodyo chung, jiega yondyo chenpo chung dele, ji ne, tuzu mebche. Ni ne, joshog langa magi zang, jiegyu chung masun. Darin kiran de, peya ga tunda qariin ba. Duskide ke chidu zamba kunglin ge, ogu kungbin gebga chenpere de, di gebya pa xia je chucho. Ni, jawyo lakwa xiowe ne zudige, xip cago che xiebris, usun ge, rang cipgu mari. Nga ya, bindu zhu dun zi yubdige, danda yundu kapchwe zhi woya, dunzum che che deyu. Dari, kamdo ri wui gang. Li zhongda zhu dung kunyin yuse de ya, qingzhou xiongma ge, pungzhu zhagwa che zang, nganzhu rizin karzong li ya, mi tangje, pungro li ya, yongro si. Ngunzin lu da da, yingzhi kunyin ni, korma chi je, huyen zhu da, zingga qin je, zingri nimji dang cedu zang ba, di cien li ya, huyen zhu pa lo qin xia, dindze song zang, kunzhu nganzhu pungzhu sum, rizin karzong li ya, ge tangje, toto xiam, gongmen nan yog, da di, nganzhu ya su zhe chu, da nga pa, pungzhu dangwa di chi je, rizin karzong li ya, lo xin ni kuni nye shugu yungu yore. Dende son zang, nye khonzo qingzhou liya bongzhu jiga dangje kirang ge ogu da jojo gemli dagari. Duskide shebris. Kungling ge wusun liya ne guzhu da je ne tochena je shu je de dozi gu cedu zamba lozhi shen da yengzhi kuni nye. Daga nyemshi je je de lebris. Wusun ge kungling liya kuni ngozhu je cedu zamba nga da songjang nye nye kwe shuga ya. Tukde chundu zamba, jasengu susu. Dari nganzu larsin zo simje, rengu sumki bungma ruru chene, qingzhou liya bungzhu cheche, zogyongba murung seche, huyen zho sunbo simni, xiongki bangzhu dorje, zhungu diki ridin karzongki kochu chene, kende yongdo. Tuskide xedu zamba luzhi shenge, ngayi dagaran simki. Dari kamdong zhuo ya, pengmi tangje, li zhungda zhudung huni niliya, korma chis che xene, nganzu ka sumbu dikege nyamdo, longpo qingzhou liya bongzhu jiga zhuo. Duskide xebris. Yangzhi gar xiega yoresi na? Qingzhou karzongdi, jigri zembu yobuda. Midar hagu yore. Mingi huyen zhuo sinye di, bangar qingbu yore. Dari nge susu susu nyajia bimindili. Qingzhou liya bongzhu jidu zamba. Nye xebdi, nyenzhuo xebi ina. Karzongdi, kongkong todo mebzi, lintu uri. Duskide xiega yoresi. Usungge, aju kirangi jishikin zhichi na, nyendu qingbu yu. Duskide xedu zamba, A yengzhi gara xiega yores na. Qingzhou liya bongzhu jigu guyu na. Bongqing gyanggyang dian ma to kati chuo ma ri. Nye sosu gyuyu jeje ji xiebi na. Liangshan sulin liya mingzha qingbu yun gyo gi. Song gong ming sinye jio ri. Deya yun kham gong nye gi mitzu. Tu to chapa jen sige yo ri. Huyen zhuo yinbi na. Kongzhu zhaka di cha yo ri. Nganzhu chua ji ne. Kongzhan bu bong gu bong ma da dandri da ni. Kamdong riwe bong ma di ge zom su na. Nye liya. 清州里啊，帮助这个住居的。